0: fala mana kan tamfan be amariage forcé igine tamfan hanin fe kameta tekura awa kon fe muna na kan na nana na mariage forcé donc to kenyama on fama nana tamfan fala de kono mariage forcé tamfan na famu
1: fala ayen famali
0: nyati nana mariage précoce wa man fala fe mariage précoce tamfan ina me mariage précoce igi idi gine tamfan fife Kameta amu nye fu anu solma sakang tamfan liri Fute nake anatamfan kui a maria prekos nanaki a lima natamu kama liri A khasiga a futi A khasiga futi de Tofan kia yama wana falafi brama Wana kolongi wakansi nakan tamfan reki Ginye me tamfan na Wana to kone ginye me so de futi bakane futi bekbe Kono wana kolong futi nde tamfan na bakane Amu kiki sakang li Amu kiki nani li Fatanyye na karaba Donc nakui wo mama ratuma wo mama rakorosima nana ro famama to kenya tan famama wono moditeur tan fanna wo ngafana tan famfala bana wona kulum enama antorle nana conséquence nana mariage précoce mariage forcé igine tan fan tungu fi igine fi futira wa kon fe muna nakanna amwa makamena kan goma amu kamena kan tan fan sugandiri ena tan fan tungu ina fi futira ibara na khame tan fan ni sa danger ibara sa problème tan fan ku ya sa konto fi tan fan kui nagban samara Kali de na kam fama barde di barkatu e fama nem fa kono mane du de neyama di barkatu e fa kono mane du de neyama barma ik dina na kam firi ha kenan kam e monaki akulung amu fama tingende aka khamebe barma amura fama barma na ka fi ma kenen nana ro na fala ma ulna ma umma di gine un tanang wanga fali be e ka fami khira e ka masen wombe wo wa mane ke ko ma alko wonge tungu wonge so nayi afira di khasali ana ka boye so ko na ha mamma boye so bala yo mede ko na khama yo tamfan ato ina ka gi kham gi gi netan ah ma fe mu kenangi ifa na gi netan fon tungu ina fam fe mfutira ibara problem fe kambe ibara problem fe ka dimbaya be bar problem fe ka di be di na ke fam bar di tina brama di barkatwe a folo de nan nek barke kam ni di futire ara kamale ga ara timmeki parce que ne to adiye asabari na kamera fanga nama ha sari na kamera mura fama sabari muna na kuide mali muna na kuide na kamera yan ya ti hala mini na musse so toma khalas ga na fini barma fuye ga gine asondo ina nga firebe asondo me ga firebe aka bon chance souhaiter ma nanena mini na de fama rabi de be Kona asali na gine sundu me mufirebe. Na gine boye mufirebe. Na gine kakali mufirebe. Iso fefe kui. Tanke wudu na gine tanka fuma. Iso fefe tamfan kui. Itamfan akulung. Anafe tamfan kui. Haa. Ifa mwana risidi. Ifa mwana risidi. Konde difisili man. Ya to mwane. Ah. Inagi. Asesu tone kono. Ah. Ampefe kwa rida ba. Barama. A gine na kandoko. Na sundu me munu fang. Atamma abiri. Ampala kena gine gine bu. Anagine mu fang. Kona tamma bi nagine sondu memun fa nanara inaku madu madi ina wu madi ina digine tungu atamwa mgana kanko ya suna yira an il faut calculer an il faut analyser et na probleme a conséquences fa mon brada makina bernadette kondi
2: musa na bi ko boti kamara kan e kawl to radio sol fm baji kene ku ka moya bandala ya ba a nen tagman hlita a horsuma ehl enen tag ya magada rehlita a horosma ko goroko manye awako lenu dolu weka danuma hoga
0: nam
2: danuma hoga kama a nokoro nge ga holo mu dale ka dile kwi de maho de mai moya elaye juru agbara toka blana leleba moya elaye elunga kanene nozro ni nye ni akati daga tile man ba I aga melanati zu epene wia biro mama le bedika gana kla gila hu nye wa pal ki a juru ke le ma hal bu nukle nya na bo o pa ki a ke manye ma ga no ne ni nge ga sigi nga de mla mu lo zro nu po a ke ya ya ngwalo wo mai wo no nwa abolo ma hal bo hanyi a close blue ka be ka juru ngo malahe Eka gati kabu kajuru nga mala hige. Ele ngono, nu epene ngono elokolo hige. E daga hileta, e nene tege gababa alokolo jiyan gakulo ngoni hile. Hileta malbay, paske daga daga tidi ma hei. Vobo, no nge, enda ana kpala me awakati nuye ganye topele kange galo kula nye haraboy nga dagan hlita a ganye topele kange awal hlita gapa le nye blan oku he he nwa lo pegi la huda juruka
0: nam
2: o projem kaba da di yela nam laba wakanale
0: nam
2: donc juruba ti juru tabe kene ku kamwe kamuka gali liewoy akakala kapel de renoa poi kapel de auditeur rapo jia bo diga I aged klima hanin
0: nam
2: ele jia daga
0: nam
2: pele dis ngo he bolai
0: nam
2: ka gbal maluwa ka pa zeri pa ke ku numero ga tra ka po kapel da boy
0: nam
2: kapel da boy emission ye ho nabi
0: nam
2: annabi wulada
0: nam
2: afrani fudu kolima
0: mhm
2: me ka furu ke
0: nam
2: satari ka musota ka di chema cheme madi anye
0: nam
2: ka musota ka wadi ke bodansila
0: nam
2: satari alima ke me ye
0: nam
2: ka force ka sike uku ibara ye ka
0: nam.
2: Anye dole folabi parce que en calo tumado sira
0: nam
2: annalulau wati
0: nam
2: Otrekela.
0: Nam.
2: Atrekela dianye lero.
0: Nam.
2: Parce que ni nkasro.
0: Nam.
2: Ile meche ndio muso lady.
0: Nam.
2: Nda foko awa. Ide nkeme.
0: Nam.
2: Ni nka de muso soro.
0: Nam.
2: Adisi ide keku.
0: Nam.
2: Otrefola.
0: Mm-hmm.
2: E atrekela.
0: Mm-hmm.
2: E abeni trama.
0: Mm-hmm.
2: Mesise.
0: Nam.
2: Anye sa meloti.
0: Nam.
2: Ha. Agbere madoni
0: mm-hmm.
2: donc lalili kame barke albolo
0: nam.
2: Ka donya fo ka fra mariage forcé kumala
0: nam.
2: Adi donya fo
0: nam
2: parce que si c'est
0: mm-hmm.
2: ayekela
0: mm-hmm.
2: kono abarke
0: nam.
2: Ni akera
0: mm-hmm.
2: conséquence dito di toaro
0: mm-hmm.
2: donc ni tuma si resiste
0: nam.
2: Adi se weleli kela ka donya fo
0: nam
2: Musa nabi
0: yo
2: o mato wala kenye
0: mhm
2: Musa nabi nuna nanan falfe singera
0: nam
2: inu no malude ba bore mana na ibore nana wonna kan defan yat
0: nam
2: di khameni ira
0: nam
2: naka gine te geri
0: inu
2: ma fele de abe ira gine no di bari kafin di ginera
0: madina
2: madi kha gine nara
0: yo
2: awali mane na di gine anu mambo
0: nam
2: etungo e fi khameta na lurabama
0: ala mare bar lu tigra bla
2: yo atono rabama neki enu gine fi gine nu khamma
0: yo
2: se segbete monu minima
0: mhm
2: me wo fana wakati na kaiki
0: réseaux sociaux wakati
2: wona wakati na kaiki
0: nam
2: ha amura ba fi kore
0: mhm
2: amura ba fi kore parce que mhinde na rabama ke khadi gine to
0: nam
2: ena to digine dinana
0: nam
2: nakala bante kana moya horoko
0: nam
2: beni akalu bangi afro enu no mafide no khameta
0: ma misale tori
2: ina e monu nafi amon khameni
0: yo
2: metoto ina raba mariage précoce naneki
0: ande ni
2: o prochain no ma balqi sadema
0: nam
2: libarato
0: nam
2: mi sebiraki
0: nam
2: wona to kiti kankan kiti de bangira
0: aha
2: amisalira
0: yo
2: teme dindi
0: nam
2: 13 ans naira
0: mm-hmm. efafi
2: meta
0: nam
2: yo efafi khameta
0: nam
2: eto afi khameta
0: nam
2: khame munu rafama na ga mo ama khame khoma
0: mm-hmm.
2: anda ga fala khame khebe a mo ama khame khoma
0: mm-hmm.
2: anna ghafla khame khame khebe a khame murafama a muama do khfi
0: khame na kana kulung
2: iyo
0: mhm
2: eto doro
0: nam
2: makula krifuba
0: mhm
2: aya mukikeli de
0: nam
2: khame na ghafa iyo
0: hey
2: metoto
0: nam
2: ana kitide belghema kankan birghi
0: bel
2: wo maratu
0: nam
2: amisali gbegbe nana
0: no.
2: egine fir natandu medina na kigo
0: uh-huh.
2: na kamaneki
0: uh-huh.
2: me egine fir khameta ne uh-huh. bar khameta do de li
0: uh-huh.
2: e fi khame
0: uh-huh.
2: murasema
0: nam
2: e khame nambara kana mu egine Walai. Fi khame ma
0: nam
2: khame mu ama gine na khankhoma
0: agine na nambara nam
2: ibaratu
0: nam
2: umbara na birinto
0: uh-huh.
2: Ya ko sifuti na kina galo ya fadaka kina mm-hmm. rezo sosio unana wakati neki
0: nam
2: singe rakanu rabama gilori araba kono mane
0: gina nufi maramali ra singe
2: anye
0: maramali nufi ba
2: aha
0: ina maramali
2: aha
0: eto kame ah faire ma ba gine do ko e gine ande fin e dépense fin nyakere dépense aka se e birin su e fin ade kon kam la ko kirin akeli gese gene he e ka gine ne kito mun bara ka febrin ya ba olube na gine man fa na binya ama fa na sutura ama fa febrin na ba na be na ka me fa fa na binya e bur sutura singe nu nan na ba ma kono kosia ala mali munade aya mutuma e yan afara gine ben ni fifa ala malira amu fala mana be donc gilari futi fe fo unganye don ye nan ban mande na na eno ma to de wonu makino ma defande o lu bore ya ban tan me ndo ko na bore e defande na bore lu bore ya a bore me ke to a quartier kwa fala a na ga bonji na ga ka ko lim manka he gine do ko fe a ko lim mam me ndo to ga kuru ku e ga yido ko nana do ana ma se e ma se borbe e firina ko doko e firina ko wayen
2: kamerun
0: gine na ko doko ina ko wayen ina ka le boruma ka gine na ka fala ka mebe a ino ma se ga de mamme kay tudi kame na ka aka me kay tungu isika isa gine isa gine ka me kay kebu ina ma ko rin ko la ka ne na ka ti ina ka fala mo ko yo ma fora de hasali wa ma wosiga we malang wufa ko na dangi ah garam buina so gine no kameta ge me buru comprendre faka mi mufa kameka agbera mi na kui aga me kina ka ade afwaka agine anamutin ana do men na kamen na kulen da kuina na kame fa na kana fe donc nande ande bo amani e bo abirin ya muno mbade donc abirin fala mane donc nanara un kungara ba attention on doit être beaucoup prudent et igina na kan fem mahali wurafan woburma mara fay mulam malu de kiren kay mariage forcé et forcé fait ira me rifi amura ya bu aka keli tanan son de même et a tena kay yo gina kay ki ka fe baran kene no mana e fendi khamen na gina moli fi ano ma tingende na gina be kon ina khri gina so khame ira khame amwa ma atamwa ma khame kan goma e ko mariage forcé da firin nara mariage forcé gina kan ma forcé ya fi khame ma mariage forcé fan ino ma kameto ngudina iti muti iki gine na mfema na fa mariage forcé na ra mele na fa la tundi agine na kan ma mariage forcé kame fa ngine fe ma mariage forcé ali ma tanga mo dépense ba ma atanga mo se fima ama bana ga iti muti iti marié fe ne ina fa la marié gine e marié mana iti imuti fo marié atana ma ngine to ngoma hal na gine mo ra fe ma aso yira mbar na mani eto halenta megende kolo a tara atara khamma nana lakhra natu lakhra nana gine kirenlu nana gine kirenlu ebona kono lara ana tara khana gine yanu ti ratananna
2: iyo
0: e fa fala afu akhana tungune akhana fin alors kat natan nakame atang gine kiren nayi deja difirin su kwaye ana ka fala babe a tamuno mnara lo kiren ena gine ra kote tungu if I 80 eden te kame be kame fa muwe afange ne lumene ne adonyi so mai afeso mai kono fefe metagi
2: e barato ali bana atamri
0: fefe metagi
2: yo
0: barma bana rama ba matandima na kui atana reswane na luna kwani ana ka adonyi so nai kono fefe ta metagi halbere ade misi ana fe bor nan kay buma adonyi we ha kai na nakama ama kora ma haraba ma no ma haraba ba araba be gina kin na kan nagbile akin na kan nagbile
2: ya lokati ku kamwe musa nabi
0: nam
2: ku goro ko mange mariage manenge ha kre nu ya ka hululoi
0: nam
2: e kadu we da da diki ka du wali ya bidiki ba me du wal awaka diki ba
0: nam
2: akadie we diki ka
0: nam
2: paske pele gala nye hulon ta pel me kana din ne ne ta hega ta die ma a ba nga ki aka nai ya ni ya hege ya hele ki ya ni ya hege din ne ne hega ta di dagama même si ya maye wonne nti poi
0: nam
2: no ad ka pa a agbe ya pa eni akati aha ne ni ya ka ka dere ka malaga ka juloni ya wal kama juloni ye kaka ne ni hewa ye maye pele ekro gbo ne ni benga ka voru suma bo ka di he di ki nwa ma lo pekle akulo plu be ba ajuru ngo consequence credible
0: nam nam
2: die ba da juru ngo consequence parce que do de kino homa pele wal kama wonona wo hukulo wa pege na nyowo mati me ya ntaga ka di ma edi kala papa di kiba di kala pa di ki wo maji juru ngo me ga ba gi hu kele ba daga ka kele ba niya ga ka kele ba da dhe ta da pala di de tere le ta da dhe le ndo pa luzu niya ga ye ka ba du poko ba molo bla da ga na di le de kama ye ku kali wal ko li pele takpal molo bla e ka ga ti juru ba holo mo anenu lo juba ane no normal tete rahu parce que manene ti e ka pala zro no makpa vuma wo de pense très bon zro no akulere ane maye alola makpa vuma kale manene ti aha kale agbologoto akanui kluwoma akanui wal nena ni le pas hada ta très bon kli marlen bo akulo blu donc man ra katika blama golo gugu blalo ni hegeta gokamaye gapai e udara gabon dara nosron po abalakati ya ba nosron ye noneni ye gapa genye pele parce que ni apale dal kiata da mu kiade ku ka kona kri ni apale da kona kri wotima da dublalo ni hena da padu no ba na ngo aboro da eta kalo kulta hu no kole disegeta di pala zoni ya de kamu pala bo zonu ngonyale wanjina ho zonu ngonyale wanjina ho no kole ekaki aba yete ye bata ba yete bela pekre zonu atrena emo ya le takanen holio wal honen no kole laye bna bela pekre atrena emo dilezru holo takia nen takana en no kole tel yama nu agati hile takani ya watuonye. Yama yakati ya kulo yiru wapo. E kulo kpini yelo. Walo yili huzuru niye ba. Lebeke. Nukule yama nka wano wadiye gama vahe hile ta. Dipala nya. Eba ya wano didaga na yi. Zuru niya agbali kati ngonyale wanyina hu. Nukule atakalo keke ake na tono zuru nila yebina. Bela pekele atakana zuru nila yebina. Eli. Yama nu wadu mo zuru niba ngon transportere ili. Di transportere ili. Dakpale pa ngone pa mantono vela na ye ngone pa mantono duru ya gbele ele zabakla ka ye ngone da daga ma e ka gati donc juru wolala e ka papali ya tonu tamegi ni wala apalma e mo nyoga nuta e iji feto
0: nam
2: awakati mon toileri ki vacances toileri ki e du me mon baki mane e fa maraginen de to madi sana kona kriya di mo me ira di reska parce que ne risa na kharira bir mo ma fa fe kona kri amisalira un quartier de colo ginen de name e xamen de nana ina ka teme di rasamba ma
0: nam
2: teme di tofa amu xamen ku imema atofa atoge kona kri colo nda toge bore sotodi
0: nam
2: amu xamen ku imema sono sese anu mini gesege fokoi anu mini fokoi gine aya musenyam ay musenyim ma kaka mebe
0: afutire
2: kama no dengi dena re afla aji gine a gine nyele nyene la nara gine fana sera ba gine nde forin de na e ka quartier na fate merli ana a gine marie mu wali maiki
0: nam
2: ato kama gine khli ana ka afla be gine na gana ka tanti ntanna yine mo ama gi xame xoma mara falanga bilin khari amu tingri afana kina reki fefe nun kenen nana na bama alko xam benyi deja mo na na bilin xuma aha nyari famu nyene sukuma me atona fala mrebe a xame nan kli kana fi parce que wa mas kafe
0: yo
2: mre fa wen xame be xame fa transport soyi asga gine firi yande na fa asga e mo mara saga yande baki yo na mo marfa kan na modeli sono ilan gine ma na xam bonye xoroxo na xam no ma fe ko bi raba de mkhira ma fure e mane a bara kha xame nan bara
0: yo
2: a bara gitunga bara gira ba kha xamera
0: yo
2: ibaratu donc mariage forcé ginenre walu etanange boreto ibarara samba awagira nye bar khameta dogodeli awagira khamebe aragata ho insinde ya fula khamebe wo bore sonyimato
0: yo
2: me ila khamrifi ba iwa mana hakili kuma asga khameta nye
0: ena kamfa madi bar mariye
2: yo donc wo nane dui ina toto ginegbegbe tama ha ginegbegbe tama e kam matima
0: nam
2: agbegbe kere magife modele nam
0: yo
2: ibarato
0: yo
2: agbegbe parce que mri mon malude na kasga histoire mon khambe
0: yo
2: ibarato donc gife agbegbe narato ino yirende na la Guinée yirende na la Guinée to
0: yo
2: inu siga fore zero kure
0: nam
2: ira flankel gna tanan kwi
0: nam
2: e manya ko mabandi Guinée na na kere na yo parce que dana na fere to ginegbegbe to fore ginegbegbe nanato e nana na fere e siga matuina gna kele gibene mre mane e andena neki iyo
0: e pourtant na ke siga ma ne siga ma lude na ne na bardi mira
2: eh nabi
0: nam
2: gu numero tere
0: nam
2: liawoi akanwa la didabo
0: o
2: numero fi
0: nam
2: na aha aloko o ma auditeure
0: e fanga ma sain deti
2: iyo
0: e fanno ma conseil na kan fide exemple ne retouri e no man exemple tanfan yitade umbe e no ma yabade umbe aloko on tantang fine ke ma wanga banima wanga uti kra homa e wokole ti ma luti kene kere mana ma e luti sa kanana mu luti singe 628 93 59 35. On a tant fait mara 666 93 59 35 Aramu 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 Wakaliti maluti kene kere mana ma uno masengi nere tide a manie example manie fe manie nere na una re kolong uno mane fe nere fale wumba bebe wunge be wungunye be wunsoko be wuntene tamfambe aloko ikaba wumma gine aramaru wumma kami ikafara neka gine fe tekura mwaka fe mfe tekura igine doko fe futira tekura hala ea kolong imurafa na gine ma anamara eta kolon na khame mo amana gine roma ya fala fo akara do teku na conséquence anou na problème hasali outa na exemple ndé tan fon kolon mo na fende ndé tan fon itali mumbe gilu ti kiren kiren matan fon ma benet konde gifé na reki nyanyo ya fala mané nyanyo nyé fo na fala surtout on a remarqué que nyemé ni souma a fait fala mané souvent donc par exemple, récemment, Marine de Colo, a doit au fautane. En a fauta, a baba n'a qu'à Akeli, a barigine, toi, be, a wamagine, guine, fin fabe. En a fala babe, awa. Et nous n'a guine, a ouais. Ha qu'on a le téléphone. Et ton ouais, ma, téléphone. Atandi wa yankwima ana teme di amunu binye tu na ka wa yankwi alla nye munna na ka wa yankwi ena tu nakli ali ma khay barabara sindendema ala mara ana khali telefone mu wa yankwi ama ça va iki akufi anekine e wa enda men en teme di fengene atana futita ena ka futi ya ba barama ano mara ba de na futi ta religieusement o ma na mu ke ya ma dine ke ya ma e futi kri mo referin ta ki hali mu ra yiri kri
2: iyo
0: ena andre be de ka futi kri e teme de ka futi kri je va ka sa na ka guru aguro kui eno teme de ri sa kan ri na ne ri sur la ba ana ka me ki tudi bendu etanungi gine mulama aba ka gine ne ki atando gine bata fimman na kayena afala bana a ana ka wongo ina ka ena gine fe e wo bur matu ngone nye sulu firi ana ka ana ata nye sulu firi tamabe a gito ko kinare enungi mpamalande atanu mirinde to aba an wa ma ba ran fe akona musoma babara anna fala babenu aba findin dinan fala ma ababa ga gawima ama fala baben tundi takulu mrena na wunyama mrena na e bani fefe wen ana fala e ama fala mari akoli ama fala maga de akoli me kai nan fe ama ne direct i nan fe mbar gine tu ibe i nan fe fa ko birira won kai fe afan nakati bala ya yeme et pourtant di medinara amunu ye moko ye nu sulia soto sende 25 ans ha para soto han peut-être 20 ans peut-être 21 ans mais comment amen mabiri abana ga amwa ma aga so fe ko bi mena ga fende ndeka na meni aga gina fmb nata na ko nun gine na be nyanyo nye
2: afamane
0: aga anati yand gine anay gine tanga fera afamane nyanyo nye kono atona fe ng force rena ki maraj force parce que inte na fala mana maraj force nar hali petit ma fala adi kono akaka lima ya kolon idi me di ma garu ma akaka lima non maraj force donc à cause de ça le petit bara accepté kono petit na atando ana siga akaj biri ata ba gali mane afala babe ana gine na ranaki atanto gine munaki afan wa ma agbe gine fenfi donc attendi me dilamba anya musika dede afafi gine firin nan fende mumma prama gine singa na kanto akene nyema
2: eh katurbo 628 ba 93 59 35 duro abatra kaga 666 93 59 35 avala kati 657 93 59 35 numero tetem ba kapan makaturbo kana wo pruma hle ngopa riman ba kaka goronga kamaye awalu kwa kaka ye kaliwo atrenu apo kaliwo tra mahal bo luwa azrono dalita da palma elita egbo nye kana kona na mwe pa fola pe kala wonye zie ba kona krimel wen galila ta na lo ba ale ngodon ka fere pele pele ayala alikia enu anye bogo na blu jo akuye o ele yama aha niagan e melody ba nye aklobo nokolo ipa nokola pa kia do ade ki wonya ka do kia de ki wonya ka etere kia nokolo ba e ka gati doa kia di ki wonya ka donc jurbati awali wo lo pekle akakala ka pelmwe emission yeho kadaboba 935 ba kugoro koma makeke yembea
0: makeke yembea inwali
1: alo mama chopale ma
2: gale chopale nonia chopale nonia
1: awa mama
2: aha
1: Mama, meri ra futi fe ngona ra futi ma fa nyinam fe.
0: Nam.
1: Ina futi fe, imuna fa futi na gamma, atam futi mu gammara.
0: Na fi ka ra foin.
1: Anu lu kona lo mono alai du denu. Pa ma taran ra fa man tam mu ra fa ma mu ra do hanu amuno malandi. Kona tam putongo alo bambasi la nu mas ma keke.
0: Nam.
1: Amba sila ni sana bayat ne.
0: Aha.
1: Kuro to Facebook ma. Wallahi muta mo to na keke ma han won dan da kai kina mara fanyi nan konti na fi.
0: Alhamdulillah.
1: E fala benye la fori na nambara kuli su kunya na ga wa ambar na to. Na mara fanyi ku wallahi lu ne alu example alu joli ga nu.
0: Nam.
1: Patio makina kai.
0: Mhm.
1: Ala fa khuira sugabe ala da duniya ma diploma.
0: Mhm.
1: Kanye la fori ana afin.
0: Mhm.
1: Daga de ala ganta wa mana nan gon makhala sanki ma a hanki monun na.
0: Mhm.
1: Kan kuma de ana kon wa mana nan gon ma amma fa famam fa khuira batu.
0: Mhm.
1: Kanagi ne bara kuruto a hadi ma.
0: Mhm.
1: Fori.
0: Nam.
1: To agadi ma ala ko le mira futi mara ko yinan tide
0: yo
1: ti mara ko yinan boro munana wom na wom made kara kan futira e mu ama futi na kan gomma
0: feu
1: na won yete kan kara kan futira futi na kan mu ama wom gomma
0: feu
1: e ku hali ni na ko ri ni da hali jina bi medina nera in so futi ko wallahi futira fan futi na gomma ada bi da mana ku yi kui amun fana futi mabambebe ntanna ntama tinam fi madingenu ndibabima
0: nam
1: akine kwa mabe amugo la fanyira wa mna ngo makasua
0: mhm
1: wa hal na yogena ra nenye kere nara mubarak yak sinde nanuna
0: Nam.
1: Amara si nan fi ma wo tadi ko ta ya ta wo be. Ha mono mama langu kere ma.
0: Amina. Amina. Amina Amina. Ima mara mefi.
2: Mama madi awa. Ekagaka.
0: Nam.
2: Bulubu akala.
0: Mm-hmm.
2: 628 93
0: Nam.
2: 59 35
0: mm-hmm.
2: 666 93
0: Nam.
2: 59 35
0: Nam.
2: Awarakati 657 93 59 35
0: Nam.
2: Ma keke katika wa.
0: Nam.
2: Yima keke ambu.
0: Nam.
2: Ha?
0: Nam.
2: Ekagati.
0: Mm-hmm.
2: Akamal eliba muluka ya beka kika.
0: Mm-hmm.
2: Mem si kakika alba.
0: Nam.
2: Kaheka kipo.
0: Nam.
2: Me hano pekele aka horosuma duno numuwa.
0: Nam.
2: Ama hanti walamu yede.
0: Mm-hmm.
2: Mahanti walamu ye.
0: Mm-hmm.
2: Vamakakea anu.
0: Mm-hmm.
2: Diyanye kahe ya mariage woba horotono.
0: Mm.
2: Kawa yene kele kati opa kame yenga kele ne, juno, mm. Neni ye hege.
0: Mm.
2: Ale tinanga nena ngapenanga dakbal hege.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Kawa mm-hmm. parikaki nuwonyaka.
0: Mm.
2: Eka gati.
0: Mm.
2: Nabi.
0: Nam.
2: Alo ma keke avalaki kina gai.
0: Mm-hmm.
2: Ito mariage to maneki.
0: Mm-hmm.
2: Ni fili nura fi borima.
0: Yo.
2: Wo diye mane oborebe.
0: Khairi namfama.
2: Kono ka o murafa oborima. Kam marafa yina yire kiri ne. Kanamu kanamu.
0: Nam.
2: Yebara wo force.
0: Nam.
2: Wo doko obore homa. Atan futi amusiga mu yire makuye. Alugane alo se naka murafa ima. Ena sefi ima.
0: Nam.
2: Enu na sefi ima. Natan se ena neki. Ina wa fide gbete marafa nakama. Kono mri. Kona mariage sena gamura ba matun lo kere mariage c'est-à-dire wonu dogo obore kon obar ge dogodi ibaratu parce que amura fam riyoma idogo khameta betu tinake na isa dogo yiregbete ba nabir kamara kamara fany munana nana tunara bama c'est pourquoi mriyo nama di onda go madie forcé khameta
0: feu
2: onda ma o madie forcé
0: nam
2: kanu rabama singira e khanna
0: toto
2: Ha
0: Ibrahim Suri Kamara Bumbuli Inowali
3: Salam Pere
0: Alhamdulillah Muntul Matigira
3: Wai Yalga Siman Santi Afi Ufama
0: Amina
3: Wolfi Yema Ba Usiri Bafi Mube
0: Ba
3: Mentam Fikirin Nam Konte Filma Wuma Furi Fangafi
0: Nam
3: Maria Distance Enana Maku Pur Mayanga Utul Matidi
0: Nam
3: Ntang dika ina nana.
0: Aha.
3: Menta musu araba mama digi na ebe musu araba mama dika mebe. Wuna tu sugi na reiki.
0: Mhm.
3: Ba ure ya gidi.
0: Nam.
3: Iradi mentini ino ama gaku.
0: Mhm.
3: Asafa akame tu.
0: Nam.
3: A dogo a mogori yina nafe mayu. Idi iradi gine ebe iradi kameba.
0: Nam.
3: Yina nafe mayu. Yina nafe mayu. Ngifa ama. Iyo ube ngai febe. Iyo. Ata unnatin poso na ku alu na falfena ki
0: mhm
3: ndan na ndo ko ki
0: nam
3: ndan nan kenan gine nan tun na gafe
0: mhm
3: na ka doko
0: nam
3: walla billahi di bin sa doko an ya mi mun ki ti motan tagi
0: mhm
3: fi fara ana mota ki chambre na ku salon ku mara de chambre ku
0: ya ti na futi nya era reki
3: wala munabid na ba ma menne ngon mama men na fongon mama men na muno mo konde mo bon ma mo min tande
0: nam
3: ya musese kolomma
0: mhm
3: billahi musese kolomma na ga mginde na ga modo bo de aga motay mo girma
0: mhm
3: e mon va vle la nga xame fayma la nga gina fayma no ngene ngine nara fan kenan ga men na mo ra fam mo boruma
0: yo
3: ba na ba ngi ku
0: me
3: tan gine fin iradi ben dan ngunya kirin nana an na futi tane go
0: nam
3: Gine finga na alu muyibe.
0: Nam.
3: Me na regrete utu for.
0: Mm-hmm. Muma.
3: Gine na kam finga. Akwe gine na finga. Mutan ne saka be. Nad bangi balam mana muma. Amin ver 2 heures. Asafa 4 heures du matin. 5 heures du matin. Naga naru marke. Naga ntale gine makil naga falabe. Logonda 2 minutes. Naga ntale bipi ver 4 heures. Atu su manana bipi. Wetu banana ngale na no no ni bi pere na manna fa le be yimo nana na ba kay ona ka me ngal mona fa la be epi ina gine fi ina epi tan fu te na gine fi a lu ra di mba fami ko mabbe son kobiyara fi kobiyara mhm do kuma na kuma aluna ki ba muluna ki ban fami ya bin ti matananna
0: mhm
3: sala sabune na rekile yer kobi
0: yo
3: wa en ri gine fimma e rasuana e fe e gane rum sabe e rave ya e gane asalu gine la ga ga na fema go
0: mhm
3: me gine fe alu be akalkina klikana yuara luma tananguma e bi hake na mara na ki idanga me gama mu furu mago kama ta sana futeta adanda nyima na kago ngina na gambe go anu fate sina o fate o ngbe mara
0: nam
3: sabe o turmatide
0: nam
3: kama na me kusu fa ga de gi
0: yo
3: ali merina abara balu go ya abara fi kulu
0: nam
3: akola fa nsu fa min mane salas asa fi kana
0: yo
3: donc na ka kelu mo ne fami ma
0: mm-hmm.
3: awe ga bana me ga gine fi gine ga me ga gine to
0: nam
3: gine fa ga me to ene fi esige e le bour set ma yo na na na vi fa yi da yo me ga ba gine lu fi ga mbira ye sur fe de mobeli senka mobeli na do ga me me fi fi fa na na ki
0: agorgo
3: wa wo ga bana ma na ga wa gine ho e gine fi e ga ne ho ma yo
0: nam
3: salam alaykum na na
0: fa alaykum salam
2: Monsieur Kamara Barawaye.
0: Barawaye. Mm-hmm. Abar non di fala. Barama hamu tantangi. Loni lende masema munta yatbe. Gine inaraba. Nye filin. Ita mufayiri. Umo burtu. Afifa kanana kuita. Nanyu lubi neta namago. Yubaratu. Doa 628-93-59-35 Alata mfamara 666-93-59-35 Aramu 657-93-59-35 Tout enfant kenya tamfama Una wumadi gina nu wumadi hameha fina mfalafi Mariage précoce, mariage forcé Igina fimfi tekura armara I gine tungu fi iya su kame yi tukura kame wa ma gine nakan tanfan kwa ma na konsekansi armara I gine tungu fi iya fi anye tanfan ma aliri anye mu kamaleri amusuna kamaleri akien adi akien ya ma alu sariye nakan falari barama ya kula ande tanfan nana nanara souvent siga ma sensibilisation elu ma lonili tanfan enu resi enu wanyi fanyi falibe aluku barama a gine ma anye ma aliri amuse kama mairi akafizinye amu mairi lima fe emane wonga mari edine la wonga mari e omana munyira e wonu mari edine dari a na don kwa tamfang e meke nangbi na ki umuna rabe ko na rabe ko na rabe ki agenende tamfang na na agenende madok mana kine wonga don barama gine iyo itang e re iyo mokorin e fote na am droit e iyo mokorin fe fote na am droit e fo signature nanga lu hutagi a signature lu hutagi kedi na lu wonu ka metagi ino mane ka yu makurindi ana fala itanga kirbe muwa me goma ino mane ka yu makurindi kono asari kedi na kedi muna hutagi menge sai ka kedi muna hutagi itang na gi khame na fale be lu ko yulo ko ana ka itang kelun ko ni ma wade mi be ma horinde mi be yara ko sey massa de mi be en tout cas mangi tay tam mo mo sisse fala de be nana la ya to ma be ginende khame no khame ba ma nyafu nye agbegbe e fi la mare nye ma liri na khame forcé han e nyafu ra ba e nye sur ma sa nye mo ko yenna ba na khame mam famira sisse mina khambi barma alik ne na kedi mo na wutaji ko na wona kedi tam fan sinyeri ha halu birin kenan fe tam fan mara ino mane iyu mo ko rende yirende ndi
2: nabi ya lokati kukamwe kugoro koma nge nene dahlen di heman di kiwati mane ehiga dunu hoira di aka ekakai ya pali gila hu wa kya pala e elokoro mu tikbahaga e dahle ta ya pali ya ji ekalaba de kaha kre nuati ma kititege kankan wata ta hui aha nokoti didagahleta akula bokwa haba kula boka haba kadagahleta malokoloi kalebaka lebaka dia azlpa batiki ya dikanati benu hweleba mane dudu kondan nokoti ba mane dudu kondan ka dieti nupekperatibe
0: mm-hmm.
2: a fami hwelatibe parce que lokolokati de malla que tu te colopes peut-être de carbone de nos colo woman sinon loco locati et mon cas est vobo comme le cru ya hena et d'auro wala wala de
0: non
2: a que de pelle non il a roue à pelle que ma nous que les poignes en abo d'aluga roman yan abo d'aluga yan abo kawo kawo noa horse mabo e de pelle he de ki moi
0: non
2: et nabi
0: non
2: allo na rande ngere kankan bela rema
0: nam
2: e gine fi rameta
0: nam
2: kankan tan de kuinara
0: nam
2: e yana kiti de bangira
0: nam
2: e gine fi
0: nam
2: gine 13 ans
0: anya fu no sax
2: duere gbele ramuneki
0: ah xiyam ba ke xiyet munda na ma xiyet am ba ke
2: xiyam mu ba ke metena gisena ram birakiki ateme bara akha me faka
0: nam
2: na kham birakiki aha famille na lama sono a condamné kana teme na lama condamné parce que ana kina khe
0: nam
2: teme na ka muama
0: nam
2: ogbundi a kono
0: ana
2: ka muama
0: nam
2: bore fana ka ana ka khame ka mghebe muama ana ka ka mghie a ka famille fambe muama
0: nam
2: mi fe ma wa forcema
0: anta na jujira na khame ba na khame ka mghiba na kay yat bandi na bandi du mariage bandi e birim balambane
2: Ibaratu.
0: Nam.
2: Donc nana dengima surtout wo makare khonyira. Nana dengima.
0: Nanambu.
2: Nanambu.
0: Nanambu.
2: Isga mane idume din de to mane. Nabi, di bamba na fare.
0: Eh.
2: Ina to fio
0: abara la khale. Eta mba kunya.
2: Na bar ba la khale. Ina ma gore ti na ka a mariyi.
0: Ah ina khadi friende na naki. Khadi friende na naki. Allah ma di pos amunya amuna 18 ans ya to di sakana fare.
2: Eh. Nana luma meni sono aha anu gedi bar de karmo bar tagan e mo gine gbete tungwe na raso akuma meni ande di khorokho de
0: akhorokho
2: ande di khorokho de
0: akhorokho
2: ali kona kribe arabama
0: iyo
2: di mariage forcé arabama
0: iyo
2: ale bore gbe na kan falafe ne aha to ina bore
0: nam
2: abartim parce que ababad na wayen
0: abaga gaguima
2: abarti
0: iyo
2: kono mara fayi munana
0: amuna na hali yesu
2: ne akwa ateme fana ganeki
0: nam
2: khame wen huima ateme akhili mane tunka khaisa bira sendima
0: nam
2: na fam peut-être atingi gifera ba khame to na futita
0: iyo
2: ibarato
0: iyo
2: donc fendi nana kanu raba mokuru
0: nam
2: adengi afanye dira
0: nam
2: toto araba khono mane araba khono mane parce que horono
0: nam
2: dido normalou de fouri
0: nam
2: e fi khameta
0: yo
2: ina ka ginenara
0: nam
2: i khadi kha giné
0: nam
2: nanu mamo
0: ah avant fa naratimé a khame ko kunakeli
2: yo
0: a khame ko kunakeli e kono ileri e gi réseaux sociaux e barege o magere dimé e bare ka khali masara e bare falu ileri akakl na ne ko nyi alfred e kakakli ne ko nyi futa kakli ne ko nyi e wa hon fe e lamme e kan nan naba e baba wa hon fe anate kumara de e parce que e baba aka e fin fu aka e ina ni fita nas gameni atanga mu do ko mara eta nan do ko mara
2: iyo
0: probleme na kena eta nan probleme to ma asali khairi na eta nan khairi kulun atana na eta nan tana kulun na kamena ke kita nan kamay kulun donc no konto fili atan lura mera ne kona tangam bomboma atangam kamema armara iwa konfi atang amara bama atan nana atan bartaga ya mana a vie na na kabar ga vira badi donc nana ro wonna mo wongo madigi ne ileri khal wo me tori wo mana kame akadoko wa do wa mo khori a wa konfi nara ino makame tudi ira di be kona ira di ni sindi to kumara ma force ma kay e ma fra ma kay mu ira ba ike mo nan goy ino me ga di concede parce que afole ande na na gende na na afole no motundiri
2: iyo
0: kono e babe conseiller etikrama e babe kuira mena e wiyo di medina na kono mbana kan fala kono ndinara lamma ngamari sinema alukon kayira bankayira bankayira ba e kadi doko alu e bore e waya be doin iya rasi iya tikra ya ko makono tikumara kono e kadi hafala ade ana mara ya mane a ifana kina kay bar kamali o khame ma se mungi fi na khame ma
2: 628 93 59 35 Duro awa taga kaga 666-93-59-35 awa lakati 657-93-59-35 eh, Nabi?
0: Nam.
2: Hiye ke ngono rezo sosio ba ye circuit.
0: Nam.
2: Dun okolo hege didaga hileta. Jono wali woma. Dun okolo horosu mabo deli. Ha diye no no gala. Okolo kaga ekonome. Okaga ekonome. Diye gala. Diye ekonome. Diye maagla sumbu. Ya geleka. Diye gale firme diye na.
0: Nam.
2: Eh, ma kolo ki ina video tone Facebook maba.
0: Nam.
2: Gide gine. Nam. Ena kafi. Naraba unwa imbede la gine.
0: Yo.
2: Ena ka di gine fi kameta.
0: Ba.
2: Teme mwa ma akoma.
0: Nam.
2: Il n'a pas été... Donc, n'a pas fait la connexion à moi, ma.
0: Non.
2: À mon adéguie, ma.

0: maintenant oui guinée
1: la guinée mona des guéma
0: guinée mona des guéma guinée xam xé na fa
1: nam
0: ama xami
1: nam
0: et na bon boy ki kati en tout cas xamé na fa et na témé bon boy ki ha é bon boy idégué ki xamé sumbu
1: nam
0: ibara hélo ko sey so xamé yira iyo et na ka muti abombo
1: eh
0: kamuti abombo
1: e ha kunyi xamara
0: aha atto aha wota fere fe abene ki abombo abombo anu lu na bombo ra fende fabira wona raba mati
1: o bere mbalama
0: e pi mo fan na filme na sa facebook ma
1: mariana nartema
0: ibarato
1: miati
0: donc gila wu le ta wo ba ahorosuma
1: nam
0: wal kama wo ba ahorosuma
1: nam
0: elonga ke ya nu ye ban wal kama yati nuiti wal wo ya ntakpa ban wal kaya yi
1: nam
0: kama nye awa padanga e na mo homa pe
1: nam
0: awara kati nuiti e ka bo ehe nwa ya ma ya gbar ma gi ho ma pe
1: nam
0: ma har bo ni ata ma ka na da ka pa he lita da ka ni ma pe le apre ki ada di kin ho ma pe ti wal e to di ki ba durkele aka
1: nam
0: me e wa ya ka da ma ngai pe le be wenga na be na be ka na e wo hlo ni nye e pa la ngol wo me kele ngol wo me ti na ngaka ya ka ka ka ki ba ngajika ngajika
1: na
0: woro wala wala da
1: yo
0: kali ka ka malukur bakati
1: a
0: ye jika giwa ka bo aga ya mu aga kaloni da kula da halbo duka aka bla ka di he kaliye wo ka ta da po ya hulono kai wo top la pro pa un me pa un me
1: non
0: me kanye ka ba ka lo fa fa e pro long giba mane e he mu giba mane e ka le
1: non
0: giba mane e hegania
1: non
0: mara wala da
1: e
0: ka gbal makalo zina ati ka wo kala manye e kro lo ya ma he ania wo lo ji kanye ka pal makaga ki e gapanya wika e hwama ka di he di kipo metina tina katina he pro kol ka gbinu kolon ka gbinu kolon do ka gu pula juru tabaga wo lo ni le oto nabi
1: yati eh wo kilitima 628 93 59 35 on attend Mara 666-93-59-35. Ramou 657-93-59-35. 628-935-935. 657-935-935. 666-935-935. Eh, Bernard Kondé, ou Mara si ou Mugia Mefalde, ou Mbabe Be Wungebe. Barama una kolong wamadi kini gite mui kalabante ya nanta nyama ande fala aji eradi afwe kafine anagafa ere ya anagafu yungising barama ebare tu fende ndi kuma na kwe mekenengi ebare tu fende ndi kuma na kamura fangi ma donk ndakui enaga dianka ifi itansika mani kameta me ini eradi kani makameta anui sika makameta afala be ina refa kamera bara muna demba ya kanye fankulu enaka gi mumbara gi kike firim fima fa kamera imu fa kamera na kaya fima mugota e fima kamema ali mane na gine te munda fanya tika na hana na mukata fola kosende anamu kona naka mupureki iyo wuna wumba bebe fala mahan iyo wuna wenge bebe fala mahan kono wonga wonfang be fala bar maginet enfant il if ifi makamena kama iwa makamena kan ko mele mena kama moto kana ikana kama kenya moto est ce que na kama etan na so na ko manatan fendi ndi kasama afendi ndi anoma fendi ndi mura fendi na kanya ma kitan tungu en charge par ginet c'est toi kyoki afalu kyoki ena ka akame nan tanfan ginet tungu man charge affaire na be ginet ma limane Gine tamfa makame ma lide ne kon atamufa makame tongu de kay en charge donc ini bra makame na ganfora e ga makame tamfa matu ini bra makame na ganfora e ga na makame tamfa yigbe est ce que ntu wa ri koma est ce que giga gina kay ki aga tinagbo c'est à dire que vision na be aga tinagbo est ce que tantina ou bien atang a louver irikere na na ko nyi atamu évoluer ma est ce que tant quand les évolution fait na kunyi kon etan na braham effort hal ka ka evolution ma kunyi hal etan gine etran na gbulim makambi wumba be e me kende to mo fora e fala mi fi mayma nana niema ina kame matu mane sindi na kame ibe gikame na kayeki est-ce que findi ndiga sama gikame na kayeki est-ce que findi ma findi ndira gikame na kayeki est-ce que tina tina madina do wa homa anoma ne madi tongude en charge bravo ngane fanfo dine fangati nenara iba ba paso awa me ramu na fanyi na ngoma awa me ga keri na ngoma awa me ga tina na ngoma kono na to fefe na ana kunye di medine ta na ita mu fefe fe na kan febe makulu na nan kala yande na na afama na bare sade ye afama na de balande ye aloko arisa kra roma i kra na kan febe ino makra kra na kan tanfanna barato no na na ra souvent wumba be mariage ndi na na i opposé na mariage ma e fala je kame mu febe
0: ma hala bon nabi
1: nam.
0: Ki nu kana aga
1: nam.
0: Lokolo wanaka
1: nam
0: e kapa daka a hulo hulon taplu
1: nam
0: julonti ebe ni ngo nu apolu
1: nam
0: tulu yele kama yema nyamba gahege ania
1: nam
0: akatim takbal kana apa anaga yema gabo elonge ehenwa ele neni yema yekpele vobo
1: nam
0: mani de fois na kunanu kama yeba ngelobo mana ehina
1: nam
0: dawuro wala wala yande to mane allo ya fala fe kina kai ali bane khame na ka fala fe ginebe nwami magoro fe ginera
1: nam
0: nana khame re khoin lu de nyamma be ala khame re khoin a dege mameni ne
1: atanga ba
0: fala so ginebe ana ka nwami fenfe
1: nam
0: ba mara fanyi na na na gine fa fala so na ka yo ali bane gbete fanana na bar fa khame re tode o ka yidira famma nwama magoro fe futira donc nan nafla ena eno nafla na kigine ka mrebe e baba gine baba na mo gorisona na kamba atanka me mura famma ibarato ali mana bira na kam fora na ya muno ma seserabe
1: yo
0: na farabama nabi
1: nam
0: ya lokati ku kamwe
1: nam
0: ku goloko manye radio ye lera
1: nam
0: radio ye lera ne ra ku hunkale ya lokati ku kamwe
1: nam
0: kaka agoronga mafure mafure na nabi
1: nam,
0: kaka
1: nam.
0: Agoronga kama nye hulonu akama
1: nam.
0: Ga upo aka agola mahuloni titina wenye be edle kaka ma enna ga kama ehe nai
1: nam
0: ya golo ya manye ela awonu ala do apala ma di lobo ko pulu ehe na e ka agbal ma ka ukaloni tarkena ma halbo ma ne lokadu lona ahorosuma
1: pulu
0: ka dum mal gani didi liba labuka jid ka bodumbuka ka kle ka pal ma ye palona yala ahwa mai ko pa ku ki ka ngon ba horu takbal
1: ba alu ya masenga kena radio temu na ma radio wakati nan tamfana ma tout enfant kan ya tan fama won fama to sumunye rundu su debe ne kono mara sifi mane won naflo won ba bebe won naflo won gebe e ka lu won madi gine won magine e ka khame masin e ka ka e fi khame ma e wa ma khame na kan tan fon ko ma khame tan fon gine do ko wa ma gine na kan tan fon ko ma na ka fi kene ngi nan fama fandi ben nan fami ga tin tan fon fandi to tan fon kan ya ma na ka tan fon na mikro tan fon ma na ka ku no mostofi bernet kondi musa nabi kamara balani ngara kamara na langa Abaka Yulama, Nana Wassalam.
2: Doroboria.
3: Doroboria.
2: Doroboria. Ununa, Wurash Munin Mefinaki. Doroboria.